dak sing ichi rangi gyanshas ba kula rin po che sku che ta nam de krim sku jabs ngrup nam gel ni sana chat ka sa ta padma dorkar dang ching nor zo me sal khane lorik sana chat

0: Daksang e jarang e sona mang mo tang yam po junglu bo sanazas. Diring e tibatilani digrim bo rigzenang du kong likirgam yul na juksa zateno. Kong tang yam po laksre ngata las kazubrik ngata zada tionang delte. E tibatilani digrim bo sanchez la pulin. Sankan langyas teni kazuk ngatang sangma tukskin pono ten dang diring tusla ngata junu pomo mang mang po jing ngata las nipi ngata sung nyot kanjik tang yam po. Tionang yam po tayang ngata dingos po na. Laglas toksun, lagzo toksun ni kana ngata ngamchak chenyot kanbo ziksin jiktan lokte tena nang delte dri skundon pa ajikzin nang du kung likirgam yul na ajuksa zate nokte tsangmya sang smol na ajikzin nang du lea le luntin kai gam yul pes kalone digri mina nga tushes da gasur tangyam po jule jun kasa ju
1: juno na kyan tuje chay
0: kasa ajikzin nang du le ta deni ta dakse tuz la ngata yang lagzo e tokpe ka ziksa chikpo ngamchak chakanji ngata ziksin jiktan no kasa ju tena miksa chusin ngata la lagsi junu po mu ma mang pe gis nga ta mazat kan ji tsokshik ta te tok pe ka ngira ka zuk shik molin teni i nga ta lagzo ni na ngem chak ma chu a nga ta sang mi za ches nang del te ka sa go me ka ka sa chu
1: nak sa ta las na las chö chas pun mo na thuk sak ma yon tan chan nang sil kan nang ki ma na yon tan chan ne yo lagzo chö chas ni ta ko dang de ya ma na nga ta zamin dar ji ga las chö chas pun ma na met kwan ji me no ta ma chö lam na ya la yo de no ma chok si ta dak sa da shin kan ji ka ba ji chö ang chö de ka gu ju ran ji chö si chang sa ru ma na dang de ni thuk sa yon tan ji pa sang ta wor ji chok ri chö na ko ma na dang de ni a chang to pa min dang sa mi tok sa jikspa ma na minu wale yung las ne ga sta min duk chas pa mini ma ti ri na las pa ang du a jan me las pa ang du rang rang bo sik som ba ko phan to sem no du pa no di na le jan na ga sa ju
0: ka sa ju ta ti ni nga ta yang dring junu ji ge nga ta sing khan jik za re na ka sa ju sing zek nga ta za den sa met na khung la ka zuk sik ngi na molin ta nga ta jung e chok na nga ta yang rok za che sok te zuk nga ta hindi craft ju se ka sa ju te chok na nga ta rok sok sal du ga ya jong dar sok sal du ka zuk sik yong du ka sa
1: da sa de so la ma na rok ya la du no ken jung ni nang da sa bi shu karma ze re jung rok sin ma na cha rak tang du le nga ta bi shu karma ju ku ma ne bin ma rok po cha la ang top du ya ma chi ngi si jong dar yang tang du zaduk le nin denang chala ko yara tang duwa le dak sa chiga le chik nispa han ma i kon chala no yo chana denang yang khorang chala to duk le yang le kanang kong a yang mana da banda yang barma de zuk chos mana khop chala khop tang se duk mana jung is rog yala duk ngata cho chas pa ta tu ni lam se cho na jung so na mana chang de zuk mitop chas mana menuk le ta lam se cho chas
0: chas ka se ju in nang ta ngerang ra te ni i shinkan za che se tuk dot bu gomarang ka zuk shi ga ski ya za ska se ju
1: ta na shinkan cho chas azu kumana khora zamin dar ji som ba sang ta ko cho ni sukul ji ni som ma sang ne tu ro balang re ne yam produk si ni zamin dar la si cho pa sang ni yam bu yam bu ta won dar cho na sa pik phan tok sa cha duk ze re ta ja rang bos po sok si song se de tot pa dang se Chochas po charu nono kene, rana las pong drup, janmi las pong chos, ini de kangata na yul lang chitong le kizdubri yang maang chaya duk stans pa, thongom sang song ba, de sang kena delba yala luz duk le gasa.
0: Kasa ashkeju. Dembe nang kasa ju.

0: shinkan stikpa stikkan kulna nga ta yontan metpa met jise nga ta ingu nang yontan jikta ngyampu uteni nga ta rignans shchuna nga chikchiki no kasa ju ta te tokpika ngira kazuk shik molin ta tugu shiki diri nga ta yang yontan jik nga ta sili in samsang nga ta yang itokse lasungun chungse ma sora nga ta zache se tokpika kasa
1: le tokpika tama na las lam se chono ma na mindadu wa nonora koma na nga ta tugu ga yontan yodze se suma golok duwa Entara yulla dukse natal dalua lasu chacha sinkanchos ya six ponchos hali nandinya cha lasmi topchas metan ko ya deka ngata chang mana chang ko bupsha siru mun lasas mene ko ra chipata ngata lops nispanga ti ra las pa ndup nispa ra janma lang phantosi somba de sangke na ra ngata mena chichos chen samna ma thathat kal pona jala jipo dug no khen ka sa
0: de nang ta yang sinkani las kun ngata yang nasa chik chi ka yuk se te ne ka duk se ngata za che so se chagla se meno ka
1: do de ne ka duk se ta ko yang mon ro ko kun ji cho ko se sin sak chi cho ko se nang ta yang mon ko rang duk se sta ne cho ko se no no ra ko ai gyo pa ko sha si tu si ka na yang chak bak ba se gyo sa cho cha yang kule ri cho ko se na yang las pa no stu ni cho nang ko chang azuk shi minu wale ngata tu na stu ni ko chin dak na stu ni cho cha so ma ti las du ka sa ju
0: junu tsok sung ngata yang soma tsok sung ngata lavin sam kan dik tsok yang laba za ju kan dik tsok ngata ga mi tsok sung na skyo tu ga gazuk shi du dak se tu dak
1: ta des ko ga dak sa ra skon mo ri du no no la des ta lavin des kan mo mo du han ma ngache ri tu spi na ma na ngati ji ta dak sa pela na ati le ki du ne na ma na shin kan mang po de no wale mang po ai de no zat ka na no ma ri che na mi chin dak po che na Duduk pale kongata dadai kyongsena ngati shinkan chalmase minzat kanji yanne kyongse yekdan jo kanji duk mardoni rara chinda la shik songhale ngata do zer mashes mar ngati ri chochas nang dukchas po singol la michachas ngata chin nang chamshin nang chapik phan thoksas po chosena pa koni chamshin nge nang stubin phan chacha shimene ko chang tholak chi chacha shimene kera aba chinda ayu phachar zer kanji ni kon mon wale ngati ri rang thung ni chzar nai jipu duk pa ta Daksa tu sena tu lhanin zirkan na chik chiang duk minuk le. Mena ta yala duk matok sen ma duk nanu.
0: Tio na ngayang po rikzi nang du le. Ta ngata yang shko shik ngata salin samad na. Hini iya shko salchi si pe a kazuk rik ngata zat go sanu kaza.
1: Shko salcha la ta ngata nono ra shing mo go senu. Nyan na ta ngata malchang. Malchang ma na malchang a trapo son senu. Malchang ngata yala rang inuk. Shing bang trapo nuk. Malchang a zat go senu. Dena ma tomna ma na korang ta daksa ta Kama doa sa yang kiru zeni singi yong zeni Dei kiru ta ma na daksa toba tonga minuk leo zaz bulu
0: Kasa
1: Dei shkan ma ori kiru na ori malchang yaka shachaya to sa Daksa ma ti shing sak ming sak nirgo karkung yulari ka maa chaya tang senuk le Mata na mo yulat ya malchang Malchang ta shkon mori kso shi inok pata in nang darung Shkyok tse bok tse mun niyang zhuk tse buk tse te zhugun tso la Malchang yaka shachaya tang senuk le Shing sak po kere nang ini yulari ka shachaya tang senuk le Malchang bolmo tso zenuk le
0: Kasa, tiyo na ngyampu rikzin nandu le, ta nga ta yang gomara nga ta shin kanji, zat kanji ga gazuk shik na pala kunga nga lapse gozu ga zata no kasa.
1: Gomata nga ta step jokes por demo tango senok, dena shimu yala trango senok, dena ni nga ta sirsir la, ta ko tu ungu la sun duzo, nani ko ekdam lo son senok pala, gomara cha nga zapik tonga tongna.
0: Kasa, rikpeka
1: rakla. Rikpeka rakla senok le. Mikpo na tong chas, zapik stachas po chara mikyo na, ko tsob ekdam lo son senok lo, mi azuk mana netta no le. Tayang ko sana macho yang tapi elo rikyo se duk nani, ko tapi lop sang kaspo no. Ya kena yuzi yu lapo siang, du lapo siang no zakan mani, nandini tuun lang kursya sang meno wa, nyen zang meno. Tarang dini ekdam ritpa ekdam teze to, ritpa ekdam meka tuak bak nen tang nani, ko lamo no no no la mani, chan kos kos tang chas na, shing yok chas na, ko zang ko, miyan chas mani metta no, min lala lamo no.
0: Kasa, ta tontak po chin nang, stonduz miya yod nar, doas ngin chuyas gyur, chuyas tsok nang, ata mang chas stonduz po na rikpe karak.
1: Stonduz ikpa sa chas chak ko sanak.
0: Kasa, ta tiyo nang, ata laak si nang, shingi riks ma mang pekyong tukpa, drog chang ju se, daksa ngira ju kanto la mal chang, yar nak kuman ta, yar nak jurukpa ta, yi chang meka, rang rang so se na, kazu kazu kre ka, ata pane no kasa yun.
1: Ta kuman ta zir kan bala, kuman ta yar nak zir kan bala, shang maa rikyo se no, no, no, no, no, Malchang mo solchok bolchok skosina ta song sono wale. Yulat po kere nang daksa chie na shingsak ka goka kong shingsak yulat po shachya ta sono wale. Ini rokchang buta kong ata nga dena korang skoshi ka mangsa machan ok talu sos pika mangsa ya bing sono nano.
0: Pushing nang talu sos la
1: mangsa. Ole ole
0: ta ii nga ta yang kumanta nang yar na ku shashing sos sino ang kazuk shino kasa.
1: Deska yang shingma na gyala zeduk nono wale jachandik nang shat takpari yong chen zeduk le ya. Rang arak. Ai enak po mana jachan ni nang suniang mana mana jat ting ting mana khona zel lo ndo kanji ni ndo le suniang do sang bolare to ko de rana sakyan na stuni pabs in jazu pa le singbong su yang de tokpe thamare yot kan sa bolmo ang ma chan chok jong do yang de chu kam sakan no na jachan yang mana zel lo kan khona kyong pori ang yong do le

0: 도 사케트나 스토니인 자르베
1: 라사 뜨는 양 같다 때리 삼초 율종 소스물랑 같다 직사직 보 줄리쿠시 같다 양 롱초데노 가셀 아 스타르가 소스니 다 띵우니 신문 같다 양 지속슬랑 같다 망차 파나자데노
0: 줄리쿠슈 스타르가 신나 상마탁사 당들이 양만의 셴민다당도 번노노레 텔발라 팔라르지 립당스나 델탁 볼라 한마타 강세 강세 자리 신 같다 셴 당스나 왈레 와 당세 제티르 규데 이니 죽게 지지면에 부패자 숙자 조자면래 인데 삼월다면을 담인지 굴릭당세 경생 낙사에 게리나 빼려오지까 스타르가 아 줄리 말짱 구슈 이 오세신 대상마다 저루저 루서 유연한 것과 수 낙세 수 참어 참어서 대상마 립 샥세 롭 샥세 경생은 이니 립 띵도 알래 낙사 이니 양도에 신나서 스펠레 스펠레 탄스바용 차지고 졸라데 세르두미나 차당 졸라 양도 그런 데모 차르고 나는
1: 그래서 이제 뜨는 줄 뻔가 땅 땅트는 캬디용진 유럽에 이 신문이가나 용진나 가서 군이
0: 또 신이가나 땅트가나 사결 버드나 신아 잡이만아 아주 용노노노라야
1: 랑샤스
0: 밭 코레 잡이 겐나 랑샤스 부피샤스 촨노레 사캬디가 밭 맨나 타레도가노 낙사타 팔라베피카 피리콜지 땅사 리브한독 한마니 Shani Kansa Azuk Samana Shakma Tangse, Pema Tangse, Tile, Inyang Mana, Director Mingulcha Chosen Valley.
1: Kaza
0: Naksau Repelorica Lip Tis Pricolitansa, Liz Beren and Kondo. Tado Korang Naksa Tongzoni, the Motongu. Tayang Sting about Badion and Nikosa Bishkanon Zano.
1: Kaza, you said Iangata, Teor Gun, Susmulata, Yang Langsion Kanzo, Yala, Babsi Shakansu, Matajatan Solin, Tenangata, Yang, Jugoshing Metpano. Inanta. Mata yang tezuksiang, mata mimasi jalna sora zatua, targula yang sushing ata tangmo yonak, baksa, chiejuna, pilona mamang pegata, shinji concept things na chipu, nera kazuksing molin, mata mimaskula, shinji kazuksing nua zadenang, rugun topica, trarikasa, yar topica, kazuksik chenang, teula zix in your chest topicasa.
0: Deon your chest program, sing mutakuzos and on atan the kazukuting and chile. Marmana bat to yung wasaman of lay a sing a sing nam sang azuk juanapo. Sakala bat, Nasalorbo, Kalanji tangsena, Lorbo, Shenji tindu. Desana, Shingbo Koran losum shaks a pansabor was in the dupale.
1: Scamshuk
0: se ole. In the Nisum Namedo, Scamsham in the duple. Daxa, thus spits of Sechan, stones of Sech, scamis comes as a tansas was a shing what's a big decanang. Sapik barbes and I shall task him when she can go get answer.
1: Casas,
0: Barbaco, Lonteg, no who comes to Chagos, in the decanals can also not see. Nispai Sakatola, Saka, Kankachos Passan, Tila Tangs Passan, Decanan, Yure Dunan Yemo de Zugina, Decanan Bat Cotapilonsano. Nispa Nam Hore, Inni Sakatina, Scam Semena, and Nam Hori, not Possan, Gununa Jamakasi, Nam Hore Duxacata and the Zugana, young baskets in Mangina. Inni Taxes Goyonsen, Gosamo Dixam and Barlocks and Len. Chuchen Zabsi Channel, Decamana, Matas, Gunnison of Le, Chumakas Campejaka, Mana Demon of Le, TikTok, Singa Sanger goes in the Panaquas. Dandia Munu Democus, a policeman, police were heading on Gallat, men on a call, Matunazo, or Tango, this man on a chantan, Tomokanazo. Police were Matan, Corangati, Simbotansan, Chaburna, Tron Mepiado, to see the puts of Massanza Lucas.
1: Chesunangata laughs, La Mansar Gargumula, Skipa Puma, Yunkan Natazix, and Ocasa, Tingulangata, Matas, not Posquetso. Kasasket, Tunangyan Purizin and Dureta, Yangata, Yang, Tishinangata, Shaske, Chesto, Ziangata, Karik, Zadachik, Tunata, Jacestos, Mamang, Pignata, Ina, Yung, Jurupata, Mata Timula Kazuki, that Gushinkasa.
0: Domana Horangati, you let Poker and Animana, Ranginian Mana, who sing scams at Mana Horanjakan Yondo Nonoya. But Jacob Cochichet in Mana Matar, sing scams at Toa Tangs, Yangs, Chasutangs, Chasu Loyama Potans, and Animus of Sasuman Potana. Kokoran to me, but you can achieve what in Sala, Sarah than Yazdule, Koyasuman Yazdule. Marizua Gagaru to Mazua, Jumezu Zeldu, Zerupado, Matimana Machano, Kasasu Matis for Jackson of Lemon, though I can question you on Minupale,
1: Tumpaman
0: Budano. Is your Atisimora Jacksonba? Nam Sangatisuma, Rimua Jackson, I can and Casulis Carbacano, is your Karegan such and Lady that says
1: Jumna
0: Karekas and Doanita Zixan, Repchacharupado Mansan. Hesap charu le oro koram rume shishik duble ngati chacha su
1: kasa je juna ta daksa ngata yang pilog na dumana ng taluna mamang pek leba chipu stasam jik matang na ngata yang mises pere ino kasa ju do nang yang po yang singa ngata gojuk tanglok yong chena kasa
0: gojuk tanglok yong sen ole do koram siri nang jinika izu was mardum izu ga jor tang anapo izu mardum koram tumpa nispo de jor tang anapo dena tumpa nispika izu ga rimbika sketsulbika rigose zereno Menang is what I'm not going to say. nang ayang phami phat thormi thotso che jere inong no no jer ches poro
1: kasa
0: tangpo khra go sen ole mana yala
1: kasa kasa tanga ta te nang yang mardung bur sik tan yang gazu inga ta han la tang lo te ne ka
0: o de na sir ka go sen ole na sir ka tang go sen
1: nga ta mix sa chu sen nga ta san kan lang gas ko la ka ngoni nga ta yang sing mun shak sen nga ta na bo da za da kasa ju te mun la gazu sing molin je ju na yang khachi ga nga ta bor ma she sang sing mun khile nga ta god la cha che su sen nga ta yang kyung kha ma mang po ji lang stu ju kha ni nga ta ja ta so da ji bu nga gazu sing molin kong mun
0: sing mun la go ba ta ja la ba se de mo ju se shak se kyung spa te ga na kyung sen nga ta ma na shak se thang se phang sa na ma bo ra cha pi i ju wa sa ket pe le tang por de me ka yo re sing de tang se ini tang po ju se bor pa indeo kere na ta ma na de mo ju se bore i ya ri tai dang di ni tu si cha di yon yon yon ma cha ni yon yon de sing ma nam sa na ku na wo she ten go sing ni ra ni ma tang sa na bo na char du lang sa chen ni du zer ka na sa chen sing bo ja chen ko ban cha men ke lo ke lo sa chen char chu tang na yu ko rang ma na sa kya tang pe ga cha po re ni chan bo yon yon yon de na wo she de me chu se yar sik nang mang cha lang se bo na dor de ya duk duk pa le sing po sik cha psak se khong se lang se thi rik se nang jaga pelen ji ka thar tang se korang mana deka korang jo top sak se ju bo nang indola hung supposing sang phoko sa jo yang nang ji na ta mundi chi na yang se na bo na ni de ang ngat chi sung se sin yang korang te te chi sok pe gyo na
1: le
0: bat kore bat kora chok se yang chi ya juk chi che pe na os pe mundi chi na pa sa mana nam sang hung spo phok se na wa ten cha cha tak jo se ini mang se ni ma mi tang cha char chu mang se phok mi juk cha da shak so jena na sus pilo mang po pang se bo do pang se bo na chin da ang nok san la so kan bolang Ashinkan Malang Tora la Kelang Kolok Sachin, Yaksin, in your demo bin chamin balas. In this Sangha Chinda Pantok Song Senok, Lashokan Langala Song Senok, Koran was your top saxa borina, hang saborina, docha takosana in Shingma Korchan Demo to Chen, Donna Hungspo Foxek Nambo Yaligos and on again.
1: Kasa Rigzinan do let us think juk pika, tening Yerangata San Kan Langas Gamul Pangula, Kazuk Shimun and Kasaju. Laklas po kazuk shik zade nang, tebe na nga ta junte, nga ta kazuk kere nang, tari nmurkan mun tsukla, sondru shik nga ta zate, zat go shespe toktu ka, ngena kazuk shik mulin, kabe ka na nga ta yungo chani, nga ta yang jingbat pajik tang, gamiul pajik gyurin kasa.
0: Mana tukun laksa lamse yontan chani nok, ta chin nang kemmoza motu kuchani yontan chani shkan kajuk sanok. Mana nga ta zamindari la shuyen, chana zazindari sa sotma cho se duk nang, mana chanko yonyo cha shani tukun la nocha shi minukle. Nispa shing kan chos, chanko mana trotpa mil toksa men kakshas minukle, Kocang dah sengen sengen top cah duk cinta katin cah ni kan kurca zaca tang se kure sengen sengen duk dosa nang rica duk palam barca cah duk le kocang mana na duk secang deka yontan yore nang kure yang duk sama di onda dosa na ngatang mana zamin larak palam mana topa minda ses dulu azuk mana serka duk minu wale. Malam se chochas pongati ni mena chochas po duk yontan sani tungun ano no.
1: Nka sa tembe na rikzi nang dule diri ngata yang yontan ji nga sile inju se nang digri ji gendu ya chi ji kure duget nang te wang pantok smet kanji giro kasa jo diri ngata itok se lasna chun chen mo chung se chi ji gyo nang rangi rango spel che shi pia in sam se stondu shik zade zade na te wang ngati pia ma rinchan jik tang rangi malika rang sponbo kasa jo te tok skyo da zate no te diri nge rang le luntin khaan gamil peska lo ne digri mina thusa zate lakzu na kazuk ngata yang mimang sila goskab regyo te teo nang del te jipsal morchiz la turje shi jun kasa jo Daksan Gejarangi, Tibatilani Digrimbo, Sanazas, in a Tibatilani Digrim Kuntangyampo, Dring Gamul Pescaloni Digrimi, Tusot Sanduk, Ma Gonspa Salazat, Julie.

0: score la jangat pin te tu jiga tene last la yong sane tene iu charuki ta koreans pa su tuk nang tene last ekar ji jang duk meruk zirkan ji zoshi gala last la siri momo jina tuk peng mine jang meruk zirkan ji zoshi tuk gala tene te nang kwa tengara azuk shik sambek yong ski che angata momo na tuk pa men mayang karzi momo mang po yot teno gala te mun ka zoshi angata kongo ne dun la ka zoshi pulin zirkan mo ma azuk samba mang pitang me tena te tsum tam mang po yong si ale che zene ta last zoshi karzi zoshi takata sperna baba na tang tur ji zoshi angata tang na doktor ka angata pul tang na kongo na wesang tong ste angata jimbo zorche mo nok ma azuk shik sosok tong cheno gala tene te nang kwa mas tun rus mang po chos tenga ta ka zoshi chi chogo so zirkan me tene te tsum nyam pang ma mang po azuk chos bina lale tene sting na tate o ngata tang dire tuzla mingula tse chik ngata dondang ji pul nang guma nga ji karzi line na user chin ki ngata guma kora miki za no zirkan ja lale tongste tene tongste demo ji ka zoshi tong tene tsa chik ngata azugun quantity un na tsa chik nyun ri zate pul na tene yu ma azushi mang yala sons te yat bine
1: kasa jik medle tene ngirangi yargun niska inne nanga chakla za dada ya kukshi nukle
0: ta daksa naning ngana azukshi ta restaurant ji zoshi zir nang chun ji shuru chus bina lale tene nangkwa naning ta tena yarbo mani azukshi chome che tene nga daksa le kura le zang tsa chik guwa yat tene gun la tsa chik takmwaan charuk tene gun la nye tena chunus chot ki ngata laase karzi wo ngata yagare dane ka halale tang state soso soso ka kher te tene laase karzi ii ii no dar dor dus tang na nye yagare dane ka laase dondan skor la tsa chik maa ta lop jong zir nang ta tsa chik stand de halale nga izo donat zir kan rik te ur skor chunus chot yare gun la tene yar la tena inna ka ngata korean spa yongkan gun la tena dondan pulche zir chunus chot le teman ba tene yongche shene tu zina nyang tena samdir gun la ngata pul nyan che shik don nyan che shik laas le lea skyot testing ne laas e kharziri don nyan che zir chunus chunne yot le
1: tene ngerang ladaks ne pilo ga ngatang rangi dondan gun kurte exhibition zogs indo ya digrim zogs nanga kak tus bina le
0: I nina naning gun le ka ngam exhibition da zir me tika ta hotel chinmo chinmo ri nyam po try up chos te ala collaboration chos te nga je pop up re chos bina la le kawe na ngata laas e dondan specially dinner indo ya lunch indo jese nye recently Kolkata chik chos bina la le tene tena ma response gala yong tene testing nye Dili tene taksa recently Bangalore la chik chos bina la le tene yong jes chene tu sena tena chunus chot ki kagare dane ka tsamnyan chik ma spell nyan jishi nga tanto laas dondangun teo ma daksang chunus chon yodle
1: kasale ta ladakh se dontang chokan ya dontang khorang eka chakla zatkan chokshik nirang man ba yang su yotenokle
0: ta inna zuge ta yotte no la le mamang po jasa as korinang ko ga tene nga ta cafe shula do restaurant shula do tene te hotel shula do ka une ta chindag zenang korang une ang tene la se donda ga chagla zat kan mamang po dukha la le tene tena tsuxla per na nga ta daksa le korang juna mam zuk mamang po dukha la le daksa nga ta alchi ki chane no tene ika chef kunzes korang nga da la mem kunzes korang no tene namza no da namza kong une donda ga chagla zma mamang po zat dukha la le tene te tsuxla daksa yongjes chenen tu zena mi maari yongjes zoshi nga raan sambe na tsore rgele che zena laas dondang mo I zoshi ino ki kao baki gyagar ngun zang staste nga ta patze sosu gino gala le even ki nga ta Himalayan yude na yudkan zang tzachik sosu gino nga ta che zena nga ta tizamshik masal wasala tizamshik yus chua nga nga ta ma mail gino gala karzi go dondang ngun nga tene te yongjes chenen tu zena ma mangpo yongjes nga ra rwa yot ine yiche zang rgele
1: tene ladak se dondang bo tzamshik shuchan jigino kazuk shiga molen le
0: ta last dondang undang ta taste kyongna tene ma chi chan nang ino la le je zen nang ta ta taksa ta zu shi no te mun ji ga ta mang cha shu me ga ta la le shu me ga ma mang bo zu chon ga la le ka ka zam shi ga ta zu spin nang go protein go sa ta la le te zam shi ga ta mang cha tene shu me nang ne source chon ga tene te man ba tene shu man don gan testing ning ga ta chos lu he sa ka zer nang ga taksa mang bo ji ga ta vegetarian te no la shu man don gan tengo ne ga ta chut zen nang zu ngun ga ta mang cha oma kane yamene churpe kane tene nga ta phe mune kane halal ashan mind ro ngati local ashan mind ro tene dal lin ro halal te chog ne ngana ma chuchan ni no le ta to last ton dang mun
1: kasale tene inna sugita don khang fulkan jig indo ya suji indo tene skundun kunla don tang choste phulin samadna te wang jux gallery ga phulna cham je khya chang po le chi sinok le
0: the men are you ma tiwa jala small halal le che zena nga ta daksa don khang jig pu man pa tene dang dire mang cha homestay mun na nga ta ka na nga dang na juk sa ta la le tenang ko ngata azuk lase ngata ma chizano tar gaspacho ste ngata chik dondang un chik portion zena chik ma ri phulano gala ta khorang un tugnang na ta ma gaspacho ste phul tenok pa inang ta iwo chi charuk molna ngari hesabe ka tene chik presentation zenang chik portion un chik kam rik chos te ala le tene presentation ta tena az ngata ra spir na ngata na lase chita gi indo skyu indo ka ngata na khampen ang go ka chos ya dona tenna korang yan tena azuk ri chizano chidong chachu mong bu marshe ga tenna ka chos chi dona tenna korang mo tene chik size go chun re phul na la tena khat ma shan ri ong do je zena ngara ze mun la ma try mong bu chos na la le ka to portion ne ze che zena ngata la se don da na cops ngeng hun la zer kan chos la cops mo mong bu eten ha la le tene yar pa koreans pa ma mong bu ji ga te zam ji cops consume ji che ze nus pa met kya la le ko nang ko tene zo nang ko ga tene portion mun cha chik chun jo ste tene presentation mo ha la le normal cha chik chun de ka tene de mori phul na tena ma shan de kya te ong cheno
1: kasa jingmet ming yu le tene dilink ni ranga ji junu ko ne diri mena tushis la tuk ji che junu le tene in tang irang dak sang ming chan ino pa yong che shani tu se nang irang ma ming chan gyushis
2: Singa Jeleva Bolin, Jule. Jule.